nam so onya nyame a onya onyame a ni pre filha ana se waka wonya ona no tsene ne sa wali na tumi onya nyame a onya onyame a ni pre filha ana se waka wonya ona no tsene ne sa wali.